0: 0244 0244 70 3 70 3 49 35 35 35 deɛ ɔbɛfrɛ me ɔfrɛ me a mɛfa me ne bɛka so ɔbɛsafo yɛnkɔmmra sisi a ɔrɔfi wo amara so ɛde bɛdi nkɔmmɔ hello hello sa bi wura te sɛ yi
1: ɔbɛjo ɛdi abɔkɔ
0: mpakyɛ wodi me bɛka sɛ free ɔbɛjo
1: me yɛfrɛ me moses wofi atwuma tɛkyima
0: atwuma tɛkyima yi
1: Moses,
0: anɔpɛ yi.
1: O anɔpɛ yi diya mpacho, mekye eke foni ya.
0: Ya jiwo supa.
1: Anɔpɛ diya ya tiye nise, misusu mi, nema di ha miya, o, mi daya sumu wana se ya. Te, ju, julai muwana, nema di ha miya ache. Eki ni, ni tati, eki la wupa wapa. Yo mi tati mi tiri sa na wa fo mo da di mi nyoni a na ma aya a ho e tife so fo bi e ka sa wo ai no so radio no so ndi wo ka sa ya na ya ma na wa ha mi no ndi wo ha mi da na da su ba sa ba sa di ani di a se fa ka na mi ta di sa ya ma no ni shi ana mi so ndi mi ti ya na abi aji kete ma etizi anupo ya na mi so ba mi tu ahun anamu ke ile mi fa se ago nti mi du ho e kora so adi o adi o no na mi e ko ho ma mi ko ho ana mi so mi mi ko cancer no mi ko no kana mi yi ma numa se ni ya e chere ni ma se na e ta ha mi pa e ti ka ya na mi ka ya na o ma ni akwanhye se ni yese ni yese yese so mi fa dia go nti mi gina so a ko yese mi gina so ye sa akwa pin te ye no na mi ho se no afi dia mi ho se no ma e ta ha mi ta su no sa no ye ibi sa ni ya etu cha ya ya e fa ta nya ma bi ba ta
0: hello joe
2: moses
0: moses
1: Aja.
0: Usu watuma techima yi.
1: Atuma techima.
0: Sememba atuma techima yi fa pa na wotie.
1: Techi yi ifrenze yi. Dr. Ami opposite o, Dr. Ami opposite o.
0: Dr. Ami opposite.
1: Aha, Abusalia. Akwaru no amuto semeti o. Abusalia ni mo, Abusalia ni mo.
0: Ye ke furi horo.
1: Aha, ya. Nechi.
0: Ke ufori echi hono.
1: Aha, ebebe o ya bosu koko no. Ta da na na nechi ere mu na miwo.
0: Asa area ore hono lotu agent bi suti no. Moses.
1: Aja.
0: Ebi na obi tie o. Ede ebe nima na how da yesum. Ede die mu na ade ebe. Bi se na obi ebe na obi so the same problem no bi. Ti da yesum ti sayin.
1: Bi ho mi da, mi da mi ni ara ni. Wei ni me ma si me ta ni ya ti ni bi me da.
2: Okay.
0: So me da no da yesum na wo won ehunhun mu aware ye
1: sa. Na bi bi sa.
2: Na se o ba so da ye no na woni obi ada e wo da ye ni mu.
1: Eh ha wo da ye ni.
0: Ama ho nyina sa.
2: Woni amra ho so na ho nyina sa.
1: Sa.
2: Na edie ba biye mu nana ha o.
1: Na dia to so ni ni susu. Bi o ha dia ni bia wo beti ni enye se. Dia ni bia ase sebi o de ka. Abre kai pa. Dia ni bia ya ase ya ho anam bi. Anam a eh ase anam a ya jani a o se ka ni pa di o ta su no na ka ke ba ni ya e ka.
2: Eti oba sun da ye no Moses na woni obi ada woni nte ye no na sabe wo ho asai
1: ha sabe
2: de to su mienu oba sun da ye no na ye ma waduane adi a wunu se sabe enya aduane ye wose nkanipa mpo adi
1: awoda ye mu
2: sane ye ma we na na e hawo a wodi tu anamo ba manim
1: mi pa sho ani mi pa sho eh
2: oba sorry fie won Moses adi be say
1: mi pa sorry fie mo ni first na mi di ka ba ni eh din eh je te ti mu na mi ba ya na me buy na me wusa dia me jaya na me ye na me sa jaya nti me jaya na me so no adia no sa pisika pesa atuo so
2: sa
1: nti me ko June na me sa buy
0: bebo Moses 2018 adi na hawo and I would go D for
1: yeah.
0: Na eno sadi na rekoy na odi asamu fro na koy.
1: Ano ana be asamu asamu kro na rekoy.
0: Ena ukoy ejai.
1: Aha, nti nti ejai na mi se o se ka mi mi to suye eye akomche eye nu na na to so eye ena asa Afrika.
2: Adi ani jai na asu ujai ba.
1: Ni jai ba.
0: Ujai mpae bonu eko.
1: Isa sa.
0: Ena adi ni sa ba bi o.
1: Aha, nti eche era mi nse no. Adia me o se ka mi to so a mi ya to so yina o wona besa a ha besa e di juma na mi fo so a me hu se ti se dia ya asa ko a bi di di fe yi ko
0: ya ya be na ko ba ye ni nkomo ye nti mo
1: na na e ko ya na o ye ba o ye ma mi a na ti ga me se ti bia to twa
0: nti bo sumi a afi mu June ya July na o ko ye
1: ehe
0: ese wo mu kra na bo sumi mi elu kra mai
1: aha
0: ena nyame adom
1: mafia koi akontinu ara mi sumi jira so di ise dia ara mi futa bibia ai di afira ni da na masaki ni da muta ke di ko dia esa ni ona ni jira mi ni se ka sai
2: so sa fami ngura mi ka kanti Moses fa na woda wo sunda ye na hunu sesa be wo ba sore wo ho asai ye mu aduani die ni sa na ni nyina eto atwa
1: nya bebia to cha chakura
2: ahunhunu sadie ne biem
1: bebia me hu bebia sad
2: eno nti na wafra sa opesa woka
1: aha
2: Moses oya oya die ni wo kasa na se me ntimu ye oya die ni
1: kasa ya bebia imeri imeri
2: oya igweni
1: riba cho
2: ah ufri fine
1: be free eh wotaliji angloga
2: angloga Amroga never hear it. Moses, obi tio, ebi a wono nso so wo voter region, obi ye igweni. Fa ukrom kasa kasa kire ukrom fo no. Na de esi ye ne de opese wo kano ka ne ye ntie. Me ma wo break to ebi na afi me ntua me program ne so.
1: Mareku no vi fofonya no vi ukata ku ala no yo longona mo mo longona anya ike do mo lenyidia anya Moses nya do ko chu voter region. Teta imo chu. Na ne forum bobo na ne forum na mlalo ma alo do do so ko yu na nga na mno iku na no nga mchu mchit na ha amno iku a na yo kashi na nyoku ni mo na do e bo ko ire o sofo o ji ama gbole kwara su lda mo fa re mo kata amani o ya te fo ha awu nu na pipi ye tom tom ku yu ma amo bubu wa no fa o gbola o fotu bo mu wona wona no sha no pipi ye tom ku mo po ta eyi di a mashama ki kama tata nko esema me mashama na chu ba ifo bubo ne share yi ka furum ni ko na zo re bubo ma di bi bi ko na bi asina so fu ya ma asi ko da sula an mu kata ajira gani o wa gani bi bi bi ni na ya pa ya akwanchire na kwanchire na gbinu kwa wo re ji bi ba su ba o na ko mu ti papa Ano ma, no ni ase enye ke magbogbo ni ya mashama na azo ji na wo wonchi dolo. Ipajo ni da mase.
2: Amen. Yes you have it. Dia wo ka na chire idi e. Me ni so mza fu nyina ye nyina ye ti ase ye nte hwefa akoko ne ni wa ye ti ye.
0: Number is 0244734935.
2: 0244734935 0244734935 Ndu obu okra wo tie yen sadie ni bi yeden
0: ekoso
2: edan so odi akoba bi beberebe ye ntimi nsia no ma no ena no pay onfamra kwa da so obu ade nam ne tumi na ho oden so obeye na sofo yen kuku tie w na yen tie na kosem so so na ye ba afi yakọ yakwa kutie wona o maka nso so na nabra da metena sia ye twuma
3: nti obi a wɔse wɔno ne deɛ wanante abrɛ ɔnkɔ baabi abiem nso obi akyinigyefoɔ paa obi nante o sɔfo yɛka obi nante paa o ɛfiso ɔhaw da obi so a nea wɔprepɛ nyinaa ne sɛ ɔhaw no ɛda no so ne bɛfiri ne nsoɔ nanso obi nante ama nnɛ saa berɛ yi ne nsa si fam deɛ meka kyerɛ ne sɛ ɛna nɔpa gye ama me nkyɛn deɛ medeɛ meka nhaban ne bom mede yɛ adwuma ɔmmra na ɔbɔ adeɛ nam ne tumi na hoɔden so bɛyi ne firi deɛ ɛda ne so mu na wɔno nso adi adanse a obi dibie namba no yɛ 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 ti deɛ ɔbɛfrɛ me no mɛfa ne kɔ mene ne bɛkasa yɛnkɔmmra yɛbɛsa ne yɛtiefu akasa
0: hello
1: hello
0: mewura batwa mɛne nsa wo kasa fre
1: batwa me kasa fri ɛbuakwa
0: ɛbuakwa
1: meyɛ ex-serviceman mebɛduo 1 na mewɔ northern command ɛsi ayɛ ne central command na hɔ na mewɔ mabaretire nti mewɔ pcc
0: woyɛ ɔsrɛni a sɛ wowa
1: wahomkyɛdeɛ
0: na asi a nopɛ woaba fidie
1: sohospit ɛyɛ 2019 mu hɔ na mesoo daeɛ sɛ ɔbaa baako mbɛma baako ɔmowɔ me paneɛ sɛ metiam jesus na mesɔreeɛ sɔre afideɛ ɛfi hɔ no made nsɔ saa na mede akyi asɔre fie ɛbaafoɔ yi ma kyɛ sɛ wokɔ ha 20 million wofa ha 15 na yɛbɛka asɛm no a mekɔ baabi so asɔre mekɔ asɔre baabi so yɛbɛka kyerɛ sɛ wɔnya sie yɛbɛboa ma ya ma nante yare ntumi nkɔ nti yɛmaden sɛ neaduo no bɛsɛ mehu sika nyinaa sa mato mbei saa woba nwura ma no megu deɛ bɛyɛ sɛ kios bɛyɛ neɛnsa manom adwa nomanomanom na baabiaa sɛ medaeɛ a mesoo daeɛ sɛ ɛwɔ mepandeɛ no ɛhɔ ne hɔ no adwe koraa kɔ fam koraa ɛhɔ ana sɛ ɛyɛ meyɛ saa deɛ ne sɛ dagoro deɛ no mede nso ana gye nso no de aka ma yɛase ntumi ma nti nansan yɛ hɔ a mekyɛ sɛ metie radio so ogye ama deɛ mmerɛ a mewo so gya mu nyinaa ne menyim pa ɔbɛyɛ hɔ a yɛto pan no wowɔ ɔnabo hɔ no
2: ahospitalnakyi hɔ
0: a7days hɔ no
1: nti baabi ɛto bed hɔ ɔgye ama metene nka since 2000 and something hɔ nawɔbara kyena na metene nka bɛkyena me mokeka mo nsɛm no a mesɛ wɔyinom deɛ nsɛmbɛ na ɔmokekɛn ne mayɛ nti bɛyɛ two weeks ni na meka kyerɛ mbɛ baako sɛ ne aduo no me ba no so daeɛ na ɔka kyerɛ me sɛ dada ɔhu so wawu a yɛkɔsie no ɛse 46 na aku na meka kyerɛ mba sɛ ɛnokorɛ but na mentɛ sɛ obia bɛt mesɔre a metu kaa bɛ me sɛ wɔ mekɔ hospital aba mentumi nka nkyerɛ me ma no sesei
2: na
1: ɛha me
2: na kyɛ sɛ wo sɛ mɛbɛ bo wɔ ha a woba no koraa no a wɔsoo saa daeɛ no na ɔnim sɛ saa yadeɛ no wowɔ
1: dabi ɔni
2: ɛna watumi soo ɔsoo daeɛ sɛ daeɛ ne mu no yɛse prostate yadeɛ na aku
1: very good
2: okay
1: ɛne na aku me nti ɛhɔ na meka kyerɛ mba no sɛ ɛyɛ nokorɛ papa yare wei wɔ mo bɛt mpɛ sɛ obia bɛhu sesei anaa sesei bibia mesoa na mede kɔ ha sɛdeɛ asɛ wodi wɔ boase kura mɔyɛ kɔ hɔ a yɛse kɔdwen sɛ ɔyɛ sei ne ne nyinaa meyɛ anantimu yɛhunu hwee ɛbaafoɔ yi koraa de baabi koraa de mekɔ ɛyɛ sɛ bosom su ɛdi awudwo bɛpuu ne ayi yɛde nsu apɛte ho ɛso bosom bi a ɔkeka wo nsɛm gu so ɛba ho woyɛ asiamawadwo yɛde akyiakyiakyiakyia nti bɛyɛ sɛ 2 weeks no na metee ɔde ama nka biom meda hɔ anmayɛ made sɛ menkɔ badua de mewu a mewu na moreva so so biribi kasa kyɛ me sɛ ma menkɔ yɛ operation yɛ operation a wahwɛ a mɛyi na mekyerɛ ne menyɛ operation nti mɛtena sɛ sɛ mewu a na mekɔ mbaadi
4: afi be choose me da fana program ya mi because it ah yeah my own chair and I don't know what I'm maybe I'm a promising person in corner horses will be a casual zone in the kind of crowd for but my chin I saw you could be in a baby and classically sorry a head by which I had my wheel hole my man catch it and since I'm on the bed secures by a night now see you see me on a matching it's an emocassiana
5: I'm saying, I'm a good woman, no more doing it, and the daddy grandly. My entire time is in every. And I said, the gym one, I said, starting from the beginning, I knock my ass in every. You see, or catch them say, or can't my chairman to my snows who cry one thing I really ever help. But you would mean, I'm sure. My co baby may I cast trim thing, and so still any part of the other man, I'm hungry.
6: I'm quite every.
5: Debbie. The better I want you, why is your money from the two? Young father by a man, you said, you did the mammy, I say, quite for we think. The age are in your band, meaning a kicker. And I'm partly by that way, there's in the bedding, but one I'm with Jim. With Jim, when I'm a son of Bruno, Madame is so I'm a dinner, and I'm to say, tatatatatata. It be and come, I ask about a crowd.
6: Hi, a moon, I would dear.
7: Am I a Johnson in Timmy?
6: Johnson in Timmy Mano. Sada na uko di mu.
5: Di mu.
6: Ana di amde ma wono ye ye.
5: Me ye.
6: Ana dwuno na nam so saa.
5: Me di mu me da na dwuno a di so tata. Ei, na me ka che mu a. Ei. Ma mu a che mu. Ja dam da ina ye me no. So me di mu che ya na akama di mu me di mu ye so. Na me dis me che u nya ma ya se saa an se di so na ti nya ba out.
7: We should wait me a dia adwuno so.
5: But you know, so cra. If you know me quite now, so from my kitchen, the chunk or Friday, so forget to know, so your man, I'm hey, Agra, Jamism, the mystery, I'm hey, I somehow kind of, I read you. Was my auntie up brand in that old preachy crowd, and imagine any more was my bread. It's the other thing now, but it seems to me with your hamper.
7: So, Jamai,
5: if you honor, with you, Bajo.
7: W.O.
5: Mithio.
7: Nothing command hon dear. Mise me me hon na metie.
5: O se.
7: Bebe na wo nothing command. Two brigade, yes sir.
5: Two brigade don't have na me wo.
7: Enti ho dia matra area wa chere ye. Me nim bia na wo teammate bi WO 1 Ali, me nim se we kai no. Ali kai
5: no. Ali.
7: O kai no.
5: Ali mi ni papa man.
7: Oh, yeah. Aman kwa mu ni so ni un mama kwa mu ni na.
5: Aman so ni na me ni ti fo ni omo.
7: E na wudnim papa ye fe ni say akwa. Ni akwa. Oh, o si akwa. Papa no.
5: Ni ni ti fo ni omo.
7: Me ye hu akra so ni papa ye kra nkasa. Na ko pa adom mira ye ntwenti ase. Ye metie fo ejeba dance so metie fo atia se mi se ya die bi edi chini bia ye num hunru chere ya ye nya no do ne na bibi ta chire nya sa
5: ehn
7: ibi se uchire mu nru a wan no
5: ma nu nwa nkasa
7: to bi se wa bre makwa ha me nya e bia na unya nshia ai unya nshia
5: manati ma bre ma bre
7: nshia boafo nkasa na boafo de ho
5: ona sa
7: nti ya bi wa nya nru ne tu ase ye so the very day which we share with you for now, catch you say, would you win a numb? Ya di win a
5: nice
7: day, I'll be soon, my dear. We have a die soon in a winner, dear. na dia esi sunsun yam fa onama dia ntua dia nase
5: sa sa sa sa
7: edi na ukache chief otiawa yinyao ebrini
5: obeni na mekanin se sebi oji amai oye oye oye oye oye prophet I am made ni yedu mankasa God me she be da manantia nantia me she be da eti me catch the table so bia bibie ha bia no ura ho ura ho na bebo aw God na nje ni sa me ma chia bre aso kwa ka che go ku mu na ma kwa ku na ma ri ha san ketwa obi be catch the say na wo nso so se o juri nye ngwa kima sretu biya yari biya da usu biya kwa ojia maiona obebuwa
3: mweja diye esie niti biya wuhu diye iti sasabe dobiwo diye ya ose fabra nwadebeye enampesa u tieti adansi ya nami nkasabe biribiwo mipesa u de tieti adansi ya diye mpeni mfuo eka ya baye esie ya baye ya hunu ya baye ya te ya na mpesa mechira wusi ya nyan kuponu wa yedine chino uwe nyame prekupa ukute tumi na uwi asise uishi ya buwafu wa debi ya ni ya na buwafu wa ni huwe nama u
7: buwafu su uho
3: buwafu uho na nsu wabi wa ukwa na eyene se mekwa enye iye meka chira wuse emfa wano wa hawa edaw suni bebi ya wudi anantie dulu uishi ya buwafu wa nintia na ayesu ya buwafu wa wano wa chiridima wano obana moja tu ni vijedu mi wanante da kupa uishi ya kristo no moja na edano suo no etu utwai papa wanante abre wudi ani ye ehawo eye bema mu yade se ye bi wudi anante ba bi bebrebi bra na menchero ne kwan wudi ani obi na to aduro bra menchero ne kwan ye kwoti enu anuma police fo yinso abre wo munsu nua baako yade edano so a ono su di be di atanse ye kwoti na ye koba me de obekwa bo ganso no oba baako ono su ye police ni a ono su hunu police atade a ne yam hye na wotu otwahwe memu akwa akwa kuti no hu se wiase se obi ka kire se bibi ni ho a eye de wo hu no bibi da ene be ka kire se bibi ni ho na de wo hu no bibi da no ohu ni mpire no ene ma me entena wo to so wo ma no ye ya ye omo basa wo na wo tena se ya de bi enkwa na ba ba ba ye wo ba tan swade bra be gina ma wo ma bra be gina ma wo ma obi aye ade de ato nkwa no se me se wo mo entena se me nkwa no nse ya nsa no aye wa dwene se me tu anamo brabe jina ma wo masabri ya wo mo matu kwan na wo ni gana hano bebo wo mu chidom braye mfa de anto wo mo ho na so obi pese wo sai wo mo a sunsun na sori aye na twuma wo so de ne yade yade bi ato so de amane bi ato so braye mi se kire ma wo ba bi afini ya na ne kire e da de wo de sade ne ba ye no ohunu bi na wo hunu se de tie no so hunu sampa wiase so obi to sunsun ade ne wo so wontua a kire bene ne primary timi kokko daka emani ye bidin di fo gi aman ye nkomra ye ba afi maba ba kire o makira kwan ne wahunu ba bia no pai utu ana mo aba me number ye 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45 0244 72 45

0: Kobi mira wan kosa me ani nsa o. Wo fie be sai.
1: Agafo en atel de na mo e che bi busungu ye mi. Aye bus tribu a busu mai.
0: Ifie aduana enum.
1: Da
0: bi menya. Me ani nsa o. E de na beka won sa anti prekope yade no if me ayira aye.
1: Osofo media me wa gredire de odi man ha me de minim minim se de sa no man ti tie na so de minim se na ye dubra as en dia a ye twa e ni twa me ene no ma dia na odi afra ti se o de freke se di o ja no ma di na de man no na o tre ni de me fa ye no ano no
0: a wo yusu ye na prekope na wan wan hu yade ni bio.
1: Aso ma no ba kompo ma ne fie kura bi me di gare o kro no me ko kro no keke a ma me do kro no ma ne e kura mi ye kura na me ko se bi ko se resource me e ba
0: en vie se bi obi ti onka na no pay worker se fidi yesu a enye futuro na utugu ni pay ni so
1: lo mo mi ti wono e fi se ye wo me. But anyway, we'll be too here, be nimble that we won't face to face that. And I mean, nimble be at that. Men, network and flow also could be at that. And I mean, nimble be at the mother.

0: Sa motorbike na wehu no, nyi na aye amount for community for no motorbike. Ah, a police for na age. Ebi kra de obehun so hene ba kokra fie kra de, omo akosi ne motorbike wo no anu fie mu. E no mu di pie. Enti from Wednesday nyi na na me ne we ka say, nipa ba ko 46 and a police for say omo achi omo de omo ache police custody. Na enter me say sola police station ho no mo instantly no. Omo achi omumu. Na civilians no mo di ebi akọ central gonja bupe. Omo di bi akọ obushinu, omo di bi akọ damango. Na ebi nso wo to na police station. Enti station no ube pie mu e wo denda board there. Enya mponchi pa eni mpreko na ube hu ho no ma. Tepa ube hu ni pa se ona ho ana se obi akọ bi ni shop. Ana se school for class of moko school. Ejuma ye fo nyina ga na efi ko mo no. Enti Conrad Nkrege, paramount chief of the area. Onu kwa ena ofi akra baya ochi sa police fo akwa tenifia onu kwa na tifi honum na ebra adum ni teko pio honum na gonja yufu fo nso gonja land yufu association fo nso aba so mo ba be hwe ni acho nana no eni kro mu honum fo na bi wa e asitu ni e pa sai enkola o mo anya admission so mo beko senior high school 1 omu ina de omu ho aka wura mu apem fo omu omu kita enkola mo no
1: omo ohini fie no mo gane akose e na nka ya no so mu de omu nim so mu ntimi nya hwe special emema no omu de ebi no mo kra busia fo omu nim bebi omo ta police fo ati omo te bia omu de danwura mu ene fo mu obi antimi nkyre be dodo ono aka wura mu because wo anko pe bebi ante anase wo anko de fo mu a ene ene police fo no omu de be ye wo kro mo no wo mpo ene ti se sia no ya bom pa eta sunje ebe ba kuro mon because that teacher for obi egare na ni nyina no na say ebra Wednesday no ah ya tin say a police for net at 20 teacher ni ya and at omo chase na o to anana no mo nse di e no na kuro mon mo so omo tin say sa semi na si e wo teacher di no e fo ko en ti omo so e na omo stop police for na omo so e chase omo bia omo bru police ni ba kwa onu so e to anana no e won se do na a police for mo deploy ba community honum ni na no e bi wa ka police ni be ka se e ha ye mock ana sa sorry dem won jin di process a sorry dem ni na omo ru honum ako destroy a sorry dem instrument glasses a windows na any mock omo sa ni ni na it is a sia no krom honum de uko pie pa nso kra wo pe bi se wo beto pa de wunya
2: eh
1: na boutique for mo mo provision ene se come na dia police for no se den nipa ntimi nche ye beti na bu store na ya beti nemu ene se wo menra ta mo tumu nu menyina na mo dia boto ma at all boutique for mo se to mo nta dia nyina na motorbike mo mo ton bi ye timi di ja etum o ko hwe excavated ama for cars bebre ene se car fi wa e ba na ta wo ya passenger ni a wo beti wo je na bo car no engine and you just do twem ekoto na ton na 18 kilometers so we be si wo honum na wesi take car pa de gina as a passenger so we be si there driver no engine hon
2: ayo Rebecca ma memfa hunsia se aprosifo onko brawo sompafen nam de a neche se ayekese ife nka nipa yi wo gbobna de anka prostation wo moko e na aprosifo enti neche se ohini ni fia ye twa eja tumu o ne ekoso wo hono mu bia no e ya aprosifo na ye nyamante na de mra se wonsem aprosifo no a na ye se adwuma no wonti aprosifo no atu nipa no afiri kro num e na omo o magi kro no aboso sa na tie
1: pepepe ebiwai because civilians no mu de hu akomo e na bebi omu su egwa na ifa no nipa no ebia oyey innocent kra oni me ekoso a ono obeto so enti obi egwa na de a na chese police fo no kwa na omu age kro ho no mu aboso enti se ni amase afei ana sa manfo fie unji ndi se ka to kra no omu stand teme egu ka injis no mu enti sa wo koba etire from bebi a wugwa ne kosie ye no uko be je se uba de chuka ene je se upe mechanic papa ah o ye be se engine na ma o ene sa de a wudin chu

Edin de edibot. Edibot ni e. Na ye pedie mode. Aha. Ye pedie mode yo. Essence si sipane mode. E man mo kan chembe mo mo pede. Ade ketua be kumidi ya gobran kasi.